kare dina. Kau kwe na kwa na kena murungu, tosha. Nantiku otu uri au, na kau kanini. Wetelete mwathani ya wikinya kibu bingi bina murungu otu. Ukagea kanini, wetelewe na wagiru, na wabigia bibingi waka wagiru. Ni wambi kanini na murungu, na nyabi ongera, ukare na murungu otu. Nuntu agu itana kulinga masapu. Masapu ya mwathani utu mba kujaringa, eo meawe. Bira na tatu kuyutu ili tukagwa tu, tungane antu ngiridhano. Ekuru patitali na toana, na bitigale. Utu ungi umba ku divide, na ku multiply, na uitani na kuongera tamuadhani wenka. Ike tumumbo watara ruki wa narua. Kwa unganirwa, ikirawi na kyo. Antu wande watamana maisha jau, ndendo karole, wakinyo, aro rombo kinye.

Tu kadanya tu taura kenda kuguno dikiri bawaku. No warani na tu nanjira guturi ngira di assembly Kijabe Street Nairobi. Uga turi ngira di mugo kurukira di mo number 0702-965-961. Kadanya uga tutumira message kiri 210-17. Kurukino warani na tu kukurukira email ya suggestions at mediamax.co.ke. Meru FM. Ngwataniro ya Ameru.

0: Ejeta boya.
1: Iya ambivya.
0: Atu buwe dhe rikinya posta ka
1: yes.
0: Time uireo.
1: Yes.
0: Atu westi nyanda eke
1: mwa. Hapana.
0: Umutumera mbisa siya guest yoku.
1: Eh.
0: Umutumera posta within 5 minutes.
1: Yes.
0: Yes.
1: Uno wenwe. Umutongo liyaria. Nkobwela nuwa bateri. Nkobwela nuwa mwela maitaji menu.
0: Aha ya shugulikira
1: alaka sana. Shugulikira alaka sana.
0: Yes.
1: Kwa gugu. Teonge MCN nani?
0: Murori Omoria.
1: MCN Murori Omoria.
0: Yes.
1: Yes. Kwa gugu. Antobwele to
0: mwanga adia wani
1: bume nyene tuwejite kuburombe kuburombe la kijana yetu kura tunakuja na kuna mtu mwingine
0: yes.
1: Tukunenkela kura atika blessing
0: Mwori
1: tunatema ntoto na njela enkuwe.